0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ni sambulo vinaka, ni mata vinaka. Vina wali hona no ni sema vinaka te mai nanda bata bata ngona lu baby ti. Eno vea kavi ni baka rumbu kame ni tolu ini tini karuna kaloko. Bolo bolo vinaka na turanga ni tele ni kalo. Reverend Atu na isan roka na wai langi. Venga rabti ko kwa na songo songo ni Streams Community Church Japan Miwa Assistant National Superintendent Pastoral Care ni WMCANZ Regional Secretary telinga South Pacific Region ni World Methodist Evangelism. Ni tautala foi exia na no nome ni boka yo tak na visureti na kabini ko ke lani oni na sana bimbiutiko i Papua New Guinea oti mandangani ni bakal wati ki mandangani lu bibiti na kabini ko otia oni na ngai ngole Papua New Guinea menenge ndotala na nome ni tan ole kala ni mbolo binaka
2: mbolo binaka ni mai ni boleh benda kena turang kena merama ni baru macam main salika kambur hinggu dan kami benda kena Singapura rumbukan dendai non tengah nak buka biti kau kelan ni rumbuti ni selandiraram bana na domo ni kakak di bagi hinggu sanda bapak benda kata manda wana kelo ni roni nda berungu di domo tali dan dotal naik kami benda ka ya cusua rusul kawa tiga tin kelima au ngende baga mo be bonge tikina bikenda en kabini kwa en na bunu da baga ni boroti mikina en na lom nom motoka se ni baka motoka se mai vali se mene tite se bunu da zaka chusu rusul kabati ne tin kalima ni kana papala ni bango na kai e da buta en washi rusul kaba but if serving the Lord seems undesirable to you then choose for yourselves this day whom you will serve whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Tikini bola tambu rongo lewu in the sakila wavinaka. Sa adhawan donangona, sambule iro chosua. Okala ni sarababula nonra mbula ni ngarabi kalo waridhira the attitude sabakai lulunga mai sabakai rido ko isa na kali bu sabaka bu tena klo na kena na kena me kasura na mbai lebo cheriko kena kai bi wa krumbu ta ki lebo za kaba na klo san dindembe kana na vika er san dunia mai kena vika lebo er sarida mai sa da bondo ngona sabakai lulunga mai nambula. But if serving the Lord seems undesirable, sari toa sa kona excitement, kona kakaila, kona commitment, kona masu, na yalondina, na nonrabatu tu sa satiwu melulungo mai, satiwu memutumbata mai, sa adamon dono ngono sambuli, dan gitu nukwa. If serving the Lord seems undesirable, kiwaka mu wakan di otakawa witya, isa. Kebakan isa sangan ibi ngarap nak kelu, gue dono bos-bos dan tu rumah tu boleh. Saya nak kamu nikah kuangan ngarap nak kelu. Kebakan bintang main apa kasih mung gue nangum dan satu kene dindai. Weekend dan turang nama rama na lubi witi and sa ngole main dan sama ibu tiu tiu gue di Selandi. So nangum naronim bulung bulung pun katul nontang ngarap kelu, mai benua. Da lotu, da masu, and da vike vike. Pamimbi ke lakau cukup na sasanga, men da ngole mai. Ina sorongona sa pagayo na immigration weekend and sa tako sa romai dende wala sa tiwo melulungani because we get distracted with many things nang kito duna kausa rin chuko wali mo ni Iceland na singa tambu but ni na bunongo ni Iceland singa tambu sa nora singa ni tiri ni nang ngoni na vi different age groups eh wakay pagay dur wali mo ni singa tambu but nga ni sa duna wasilewu ni vilu takindin na iar sa singa ni lutu sa singa binaka nga meron pita na nora program ni training ni wika kitya na singa tambu iya duna kausa rin and sa dhokina kanda na lui bibiti and the tumbu kanda kilam naka ni singa tabu na singa nondo lotu and the singa nondo ngarabi kelo sa tibu mendang ulewa kanda baka muria na itubu tubu sa tunggu in New Zealand ya in doa nasala mewakai bos juga nunggu Joshua if your desire to serve the Lord is not there ngitunuka then you might as well choose who you want to serve ya lang bolong boleh sa tibu weekend in dindai so we can da sa liu tal na bi program le liu sa tungo sa wa so stay kina na non da bulla sa liu na non da bul mal sa sindrom da chiku pa lutu ya me ba kanda sa ndurma sa wa suma ya na moni ti kan sigo paru buka sa na da bulla da mangusa anda da da sa na bul mal sa ni da ngir bi mbos da ngi ka bi mbos wa so ta on na bi ru atu na singo ba ka u sin bi li da da na ngi ka nga mbos o ye sa na ka sa chiku sa ngi bal ku ngi lista le mai ni da rita na poka sa mongo au bien boli kenda nga turangana marama lubi biti en da warung chuna kamini ndai wada besar mandoi kuna numung garabi kelo dari dana buru-buru sa chukina ngo kena expose na AI artificial intelligence na buru-buru ni technology ni gadgets na libu ni vika sa tungo ke wakain da sangani prioritize taka na nonda garabi kelo. That Jesus be the center, that Jesus be first, that Jesus Christ be the ultimate purpose of why you and I are here. Ninda kaku ni ngule dhabia. Ninda yandra chuko na visina, kaku ni ngule dhabia. Na kaloe bakatara chuko mambula talendo talensina. But na visi kondi, ve miniti, ve awa, milioni waka milioni, turanga na marama, satu kitaki na nonrambula. Au chuko maiviti en mada sauti li sumani sigumuniti en ICU ward en dawa chuko na nitu na lebu sama tipo kayo yao wera na toka esana ro toka chuko mai vanua ni wola ka ni li wola ka toka na rusanga bulu maina ni tu yada niya sa tukita kina nonrambula ya ni tu na lebu siya mbula chuko aunge vango virtu na mwani kakuni mwale dawa all those that have now gone families are praying. People are praying, so as the churches are praying. Itu wawunaka, yo nali wose mbula chungo. Nakango wika chubike, da turana marama, da kaku ni waka wale wale taka na lalongo. Da kaku ni waka tara na wika sa tungo yo imatanda, iburubure dindai, mi waka oso stikenda, bate na waka lulunga taka, na nundangara wika lo. Yana wunua, e wose keno chusua, ge kau chusua, if serving the Lord is undesirable, sarido ko na nonra commitment, sarido ko na nonra attitude, sarido ko na nonra itobo barau, ni nonra maruta kana klo, ena kalili bata kana klo, sa tigbo melulungan, sa yali ni bawa malua, the desire, the passion, keba ka warong chuko na kabini ko turanga na marama, and you're probably in that space right now, isa, ena dunang una kamasaranga. And don't know na masu na wilbur tambu na lotu na vipa sungu ni pata na kakevi is all his priority. But if you are in that place right now, kebaka uchua na unungu ena kabini kuwa, ka warungu chumai na lotu sabaka ya liani, na masu sabaka lulunga yani, na wilbur tambu sa lulunga yani, sa kamba kamba se tiga tiga usara chunga, ni nungu sana ya liani wakandua, nge kaichu na wala tambu na chuni wa sitini, au sa lako mai merau na mbula, iya merau wali usara. Ina tebor lako moko ya, me mbutako rabu rabu wagrusa. Ya asara nga sa lako lako, ni nona mbutako, rabu rabu me rabuto bando ko na desire the passion na numurida na winaka ni klo me baga matambo tigo ka me baga rusei ko bandoa iklanda bonado erna ke bolo lo bonel bemu kera num kawa ko ya sa kambi bikina na vosa tale ke na vosa ni bolimbole ke na nona vosa Joshua when Joshua looked at his people who had experienced the power and the presence of God. The walls of Jericho came tumbling down. According to history and scholars and writers, the walls of Jericho, man, it takes something huge to be able to break that wall. But see, they never lifted a finger. But God did it himself. It's a reminder. So the Jewish people experienced all that, the power and the presence of God. Erapuan dinidin tak nak kuku ni kelu. Lewi kan anda cuma ni semua ni. Anda sabuan dinidin tak nak kuku ni kelu. Anda sarai tak nak winak ni kelu. Mai penua. Anda salaku mai. Anda sami zaka zaka winaka. Anda laku mai. Anda bukan ni promotion. Anda laku mai. Anda bukan non repuli nangani. Anda laku mai. Anda bukan ni buli. Anda sarawata. Anda semua non anda bondo bondo. Anda kuci kenda ngamai poti kenda. Ia sandu na bosu bosu sa. Rongo tu cukup kali bu. En sanga bulan yang bagi saudi. Sandi doktor ni dia tahu bela nunggu cuma ni selandi. Satu bu kenda ngah na lebih biti. Kenda ngah na ngoni tu kei. En de satu bu menda kai cukup na bosu bosu. Sini sini kuci cuma na lutu. Sini kuci cuma na bonua. Sini kuci cuma na matintu. Ya una nunggu kai mengo. Au rawat sarang apa tekiau. Zaba mu mai lutu kina. Zaba mu mai ngarabi kina na bita bisa tunggu. Joshua kacu ni kuah. Ya sarang ana lulunga. Ya serangan nan rakin bula er sa de ruma na Israel suir ne chiu en na sa dende mai na non ralo boli sa tiu melu ku mai sa tiu merda buta tal na bi vos so e vos ni tawa vambota er sa ngalle le ken bi kalu tal so sangi kai ki no chusua then if your desire is undesirable to serve the Lord kitu ka then you must choose any of these pagan gods ku ngani ngarama na kalu ku joma Sange tru kwa iyo ya uke na nungu mutu wale keto nangara vichu ya bundundunga. Awe tinia chuk na baka sama ngotur kena merama. Kandi na to thoko, sanga ni ndua e baka lewa, sanga ni ndua e baka dhalaka taka se dinai taka, nandino ya, that we all came here because you worked hard, you study hard, you achieved, you accomplished promotion, whatever it may be. Ie muka ngai wikum ni, nikaku ni ngulit lama. Na nonda chungo, balata nakalo, Erongoda, errei multagan, nonon romaso tua, opu, otake na, singa kenambongi, ertangide chuko na kalungo, nonon rakai chuko biko ay na singa kenambongi, kemuni saka na kalo, nina numir na lubengu, kera na ukawa. We are here, and I say this always as a reminder, wili talanga kino yao, we are here because the prayers of those that have gone before us. Na nonra maso taki nao, na wawa koso lotu, o ir na veo kanilomani, na maso ya has carried you and I till today. Ndiyo na gaisakitaka na numu dhagadhaga vinaka, o sakitaka na numu buli vinaka, na gaisakitaka na numu kroise dhaba nga, arka vinaka kethi. Iye kila na dhaba, o na tangutubu iko na blessing, kwa ndonrovi iko maiki yao, en na wugini nonra maso, kia unge sangani maso, ngena numu ira nilubemu, kera numu kawa. Na materialistic things ko nda baga viviva nda baga lokova da sulike na nonda ngona iba ga yala langa it's all temporary you kenda and the baga wina wuna klo ni rao ni baga ndite ichi wana laulongo e yabu teki chuga na bambauta e yabu teki chuga na and the principles and the values and the towa ina iba rao iba la wala iba klo baleta na nonda baga wuli nonda visu suingi uira sa liuto manda Ena nonra banditi kinda chunga ni usan logi bonua ka kuningula daba wangara indura bulu tumulu tukina ka kuningula daba na kalo na masu na wili bol tambu na numir na ngone na numir na makumbike mami na numir na lwike mami mer kakua ni dhuriti sera waga dhalaka ataki ena buku ni buruburu lewu ni salo kina sambuli kena kedi na tumbu tumbu enda waro chunga nindai young and old sa kambimbi na lubi biti ena program ngo ena lotu ena kambi nindai menda bandita kata na voshin choshua desa ndandra luka mai na lutu na muno ni lutu kina desa ndandra luka mai na lako ipali ni lutu mendali lutu sa ndandra luka mai na wili wala tabu na masu sa ndandra luka mai na vikakiri pateni sa dhuriti kenda sa kuiti kenda na loka ni vikani vurvurungo era sana balolomi kena na lubi mni kera unikawa wikenda na ngase sa nogu vama masu ena kabini ndai ena lutu ngo sa ena nonda lutu ena kena ndolabi chukuna program wabiti ena mbogu ni kwa ni vangandei takata limanda na nomni vamboti chiso kena nomni vangatusai chiso ena wosa ni choshua but as for me and my household we will serve the Lord ni ndigi takana kalumi ngarava yau kena nogu matabu wale kitu nangarabi chobo ndondonga Sangani dhana ragabi, sangani dhana ngito, sangani dhana buli, sangani dhana dhagadhaka, sangani dhana bi kake di tuula. Ya, nambole msa tubi ngwa, odhiyo nandingitaka. Niko ndingitaka na klo, misa ulu watu, watu ndai, takeli ni nomulao lako, na kake di falls into place. Nisa liu nga nakai, sangani ndon mi liu, ya nabuna, enda na dhuruma kina, nandrende kina bi kataliso. Why am I going through this? Sometimes we just need to backtrack again. The red talmanda isa sabada manda na nungungarab kalo. Kesa lulunga chigo sa ikwesa nga na sign se ba takil kila turanam rama that you need to come into that place of repentance. Keribibusuti wana turanga waka tu seiga wana kalo ena kabinindai eka wana turanga isa turanga ni busuti yao. Era nungu sa lao tena maina numni serrao. Kena vika indundun mimbimbi mi umarruya. Deo nangi vagadhalka au nangi tangutuba. Na viva kolongata ki saan ronruma I vitu kangu vitake na viyau. Au nangi vagadhalka ataka. Ni una tangutuba na kena ronruya virna lubengu kera nungu kawa. Kemini saka na kalu vina wali wana kabi nindai. Ni rao ni umi vaitabi mi uvosa. Bagalelaka na kabi ni kuwa na nungu ni uvosa. Me bara ramte kina ne mai mimbula ke mai rokovi ke mani ke mai mi wau nata wale wu na nomo ni wosa. Na mbolem bolele wu sa tu wike mai mindindai ke waka sa lulunga na ne mami ngara wike mni sa rota me kau chusua. Then you might as well serve the other gods and worship them. Ke misana wile kata mirado ya. Sa nungu masu e na kawinikua me na wali sui tale na yalo. Because sa wangara indo na wale lutu woleka. That teaches the word of God. Meroni ke mami lotu, lotu lewe ke mami. Meroni ra Sunday school, lotu tlaike na nama kumbwe ke mami. Ne pagano teke ra nmi tamata, virtu ne vinga rabi na wale wale si. Me sa kalu ngata wale na non ra vinga rabi. E na singa dindai. Ke masu, na adam ni chisu, ne mami turanga, ne mami wambula. Amen.
1: Amen. Na wale utala tala fa yeksia. Buta kata kata ni bosi ni kalunga e voto ngana visinga.
2: Amen.
1: Ina buta kata kata ni bosi ni kalunga tala tala ke munyoni sana. Kauta tikwat ki ke muni mno muni vanga ni sala ena no muni na ngoli tikwe Papua New Guinea. Ndo manda na no muni tango le kaleka.
2: Na wale. Io I ni men na na lakungwe Papua New Guinea New Leven chukuna Wesley Methodist Church of Aotearoa New Zealand chukuna South Pacific Conference Bougainville National Wesleyan Conference the weather and we wana embaki the weather kena nabi ndingi ndondon me lau kena na pristendi kena buguni pristendi romani oso sururua the room tala chukana lutu mai pa Bougainville nduan ya babala birni tal-tal kartu sama ni nanuma isa na mending isa dun makiau believing and trusting that I will be the prophet person mona lako muli cheta kana national conference ngo sa kena kerua wachumi kena 2018 kamu lako muli cheta kana national conference ka back to back with the Melanesian conference, Wesleyan Methodist Conference. Matening on unprecedented Simberni Wadir Wandua Solomon Bougainville but PNG Kausuritikina Meuna Chutalga and the Melanesian Conference Ewugichuningasilewi in a Wesleyan Methodist Church of Aotearoa New Zealand. So I'm going there, chair the national conference, nakaruni responsibility ka kadivyokina nakalo and nawini lutu Wesley Wurwura Raramba as regional secretary for World Methodist Evangelism. Klasovir na warwanchumai ke wagara wakasamataga sera kila na 2024 that may be na World Methodist Evangelism seminar. Ya mateni nongu responsibility ungarawa na Pacifica, na wuno chukina na Methodist Church conferences. Willigan Islandi, Australia, Osinia, Talinga. We are around about 14 countries. So, takataka lebu, kauna chiko talinga na Melanesian Conference, mutakabiso na Woolley, wakakina na Wesleyan, Bougainville, wunao teaching presentation. Na Melanesian Conference, ona takabiso so na presentation on behalf of World Methodist Evangelism, eh? Kana kaya what may be ti, kausa wakadoro talchunga nungu chungwe in Islandi. Ruana matau sao ci semerin lagoi biti lawata mai lima na denomination Methodist chungwe in Islandi all together we rotambere ne chini kavwa na confrendi era wesile yeah but we are not connected yeah. So Chinese Methodist yana nungu tawia as regional secretary ni World Methodist Evangelism mobilize evangelism networking kuchikenda watamai na matuwale vulutushile chungo mandangangu in Islandi meroni in the same ina nduana platform ena dhaka libu ngani vivalutaki evangelism mavi urusu kawalu the great commission yasa ngani tawia li dhakangu Bougainville kartu li watalangana maramu mivalutu artu lako talachunga na mission trip to Bougainville ngo Pranita Lispedi Ratsau o Nruma Parita Pranita Masilangi o Nruma Ma watalanga kina ke rendini taltala Lynette Simpson na national coordinator ni Wesleyan Missions and liutaka chungla lango iyo kitu lango matikele chiku chungla itabiru tu lingarawa watalanga kina netabiru na lingarawa ini sa uchi yani kitu na liustalama na karusul kawalu ipinji au nam sotitje wat kena so in evangelical church leaders my PNG. Ngona wikilinga tungendre ba bikema mi sotam tanga vital no just to meet with them and see how we can partnership Iyo. Yang tengah na tawilew lenga rabi iyo sa ndawa bina chung bana klo ni roni bangan tekenda and butirara ni venga rabi ngo ena bukuna ena kena pagaram mali butaki na matin tu ni klo ena daga daga ni bibo lutaki missions discipleship kana libo edurjo
1: Toto ko ko ti tal tala ne tavile bundina ni sa va ma falta kan gori ni sa vi usi kina e ne kavni ko tavim bimbi talanga ye ne sani mami mas na we kamuni
2: na wale
1: ni na salva ti kim do no kalu liu ti kim do lu muti kim do ke na no mundo in dui tavi dui din do linga rava e pe pa po ni kin ti mi sa lo mo mo sa
2: na yan na wale
1: vir na we kanda
2: na wale
1: va kam na la nisia vir talanga we kanda na lu bibi ti sarla e tar corto e kia
2: wandua
1: io ni mami lola mo masi be ira ke sara ke kemunina no ni mata vo vale talinga mata vale andun do tala
2: na vale
1: na vaka e ava tipo ni pelu muti ni klo ke na viva klo mata taki ni kemuni ke na no ni mata vo vale na ksar vaka levo ni vaka vengo vinaka
2: naka

0: Gisambul bina kasa kung gono nonde itutug ni gito na kabni kuwa. E kayo sinirusi sirwa kula na andoni wibota buli dini timini Fiji Water Flying Fijians a nirto sa warotu na itabi ni kena tangumaki na bilo ni Pacific Nations Cup en finala karna waiduritiko en singini mataka. E kayo sirwa kula na timini chapani kartono sa tava na finala e timi koukoua. Mambimbi nirto gito tiko en anonrato wanua. E nama kau serwa kula nirton na sengana tim ni capani merton na didi bakana gito ia e kaya koe en bimbi berton na tim ni biti merto baka tule wata kabina kana gito mekuni doan na beban roman roma sentam damu iso di berto na finala ni mataka sana katolo terengan ingo no bitarabi meruso takina na tim ni rua na finala na timini biti ya na kapitani tako te vita ika ni bere karona to manikoe na yatu liu o peni rawai kei mesa kendonge. Mesa ke wade wade kei temo maya na wanua e na locks kitio ni salawa kei moti kai mari na flanka elia dhana kai wata e na nambo walu. Frank Lomani half back Caleb Munts e na fly half manasa mataele kei chochi na sova e na wing tuindra ki samusamu wondra kei virimi wakatawa e na tinika rua kei tinika tulu. Isaiah Armstrong Rabula and fullback. Na timini viti kei Chapani e Rona Sota e na finala e na bongini mataka e Tokyo. Na timini Vodafone Fijiana e na sota kei Hong Kong e na karoni nondrata ungito e na WXV Global Series Challenger. Na sota sotongo e wai tabituki kina na timini viti China, Brazil, na timini Netherlands, Samoa, Spain. Kereto na toke ni rara na timini Hong Kong. Enganga na timini witi na matai ni nonrato ungito kei Spain na kei tulusang bulkawalu kei tulusang bulkarua. Dinangani a liutoka na timini Spain na kei tulusang bulkarua kei tini kadiwa kawotoka nga e tini na miniti medaba na gito. Ia eratonga i visultaka na ilakulako ni gito na timini witi karto menganga e na kei tulusang bulkawalu kei tulusang bulkarua. Ia matai talangani ngono berto na timini biti merto wan rukakina na timini Spain. En karuani non rato ngito na bongini mata kareto na sote ke na timini Hong Kong, na timini Vodafone Fijiana na yatu liu o karlaini na isewa bitila tawake ke Tiana Rombana Kandavu, karwaki Lutumaimbau ke Kalita Yi na Lox, Alfreda Fisher, Merwai Rita na Ivosa ke Manungalo Komaitai, en ono vitu ke Walu Halfback e Vivi Seni Karibi. Morani se Singoro and a fly half, Rebecca Tobe ke Atalaite Mbuna and a wing, Ruth Raketekete ke Andy Salote na Ilolo and a Tinikaroa ke Tinikatolu, Litia na Vueti and a fullback. Na timini Vodafone Fijiana ke Hong Kong and Rona Sota and Mbongi ni Mataka. Erto me dhalata na timini Fiji Pearls na timini netball in on the one na tikite ki na sotota ni netball World Cup kana boidhore serene Australia na mba ki bo. Ngone erto me nruka vei tonga na kai vitu sangabulu karua ki ono sangabulu. Karto nruka talanga vei samo na kai lima sangabulu ka ono ki lima sangabulu. Erto anganga na matai ni non rito ngito ni rito wanruka na timini atukuka e na kai ono sangabulu ka lima ki ono sangabulu ka tolu. Erto na sota kei na timini Papua New Guinea ni oti oti ni non rito ngito ia rosa wandei taka na timini Tonga kei Samoa ni rona laki Waitabi e na sotota ni World Cup. Erto sa Waitabi e na diwa na sotota ni Burubura na timini Viti karto e adha wasareni na itutu namba ono e na mbaki tini kediwa dhe sangabu kediwa. Erto nruka na timini Fiji Coolers e na matai ni norto ngito e na sotota ni MSG Prime Minister's Cup gona sotota ni bei matinitu e na gonua wanga Melanesia na sotota ngo, na sotota ni soka ka waiduritiko e na nonda wanua e na koroturanga e suwa. Erto nruka bei Papua New Guinea na timika angangai na mbaikisa oti e na kai wake i senga. Ia erto na sota ke na timini Vanuatu e na singa tambungo e na karua ni non rato ngito na timini Turanga na Mbula Boys e na sota ke na timini Solomoni e na mbungi serangani kua. Erto mai dalata talanga na timini Fiji Mini Coolers na timini Under 16 ni maram ni non da wanua na tikite ni waitavi na sotota ni under 17 FIFA Women's World Cup kana waidhuri e Morocco e namba kivuu ngoe na nondotome waitavi tiko na sotota ni OFC under 16 Women's Championships ka waidhuri tiko ngoe na yatu Solomoni. Aratome nruka vei New Caledonia na semifinala en Singapore ke Lulu en ka indua ke Isenga. Erato anganga verto na timni atu kuka na mataini norto ngito wa tombo en ka ilewu tine kandua ke Isenga. Karato anruka verto na timi ka anganga en mbek Saudi na timni New Zealand en na ndua ke Isenga. En karoni norto ngito wa tombo karato wangruka na timini atu Solomoni en ka iwa ke tolu en yotu tini norto ngito wa tombo. Erosana laki waitabi na sotsota ni vurubure na mbaki wou na FIFA under 17 Women's World Cup na timi ni New Zealand ke New Caledonia karona sota talinga na finala ni OFC under 16 Women's Championships kana waidhuritiko ena mbongi ni mataka. Seko talinga ngore na itakitaki maina tambane ningito ena kabnikua na mninda nubengaravi asinate wainingolo.
1: You're now listening to PMN Fiji.

Fiji pamana viti kambani sailevo kanga ni 75 en rusanga vulkandua na miniti ni vula vinaka ni mata vinaka mai vinaka levo na numindo vito kani vinaka mai en vea kavi ni bakarumbuka en dainda ine katini kawalo ni singa ni vula o sevitemba yo en da vabin vinaka tiko vi irano vi kambani sorando vito kuni tlanga mina nonda porakaramue ndongo holiday in ke vaka ni tubutubu na kitiko muni na wakatha song ni numuni wakamau saa tika sarango na holiday in Auckland airport erao ni rato usatawa na numuni ngangandre kina na wikai so erao ni nivitalo noka e membaleta na numuni tubutubu wakata kitiko na songu ni wakamau e numuni wakamau se nito talimbeaka na wakamuni en na na songu ni wakamau sara sarangani ni vitar tar kirto min holiday in Auckland airport and number in telephone go Ruo Vitu Lima Ndua Saiva Lima Tolu yeah and a holiday in Auckland airport I've got the link in the Vimo Ilabo Clans and the Roda was a mati, Konakena Kathiwaki, and a Kerosetic and Tutungo, Kina Vibu Kitangaitico, Amenavuki Ikemuni Saranga, Kevaka Nivi Maulabu Tico, and Unis Kunitikunis of Kavalangati, Konamatu Valis, Sangatini, Vira Rau, Kina Vikind and Don Mevoli, and member Letanumbul and Visinga, eh? Angaitaran Yonas, Taranota, Sangosa Vakangataka, eh? Isa sana kalibando wa uvimbai wale treni wa vulenga ena vea vimaliwai una keita kiertalanga nangone yarando wala mga kinirina luvenda merinda urongo tuza katuna vimbai yo kia wani isa reida tiku ni isa wa vulenga tiku na vima wilavo kena sa nda uvunitaka tiku umbeaka uvunitaki tiku umbeaka na liu nilavo sa vo kia wakai voto indonan rao sanda tiku nangan sa voro sanga volo imbala tambeaka ni marui tiku na wolo sanga bulu meka ni vimo ilavo iyo becoming secretive over money kia waka enda sando kiri lavo asuma ya senda do vita lota kwa asuma na vimo ilavo sesa waka sa hayali nananda vena kata menda ngande senda ngole mbeka na taumbale waka sa santunga nananda waka nananu kena nananda waka sa uli muno tabule manda ikia de laula kondana labo lebo wintaka sanga itu kena bukan nanu. Ia kita baca oleh yang kata ketiko entuh nama kamu sih. Iku serengga. Oh sa, vi mau ilabu tiko wasoma. Sama iba kebun tiko na kena sanga ni viro rotiko sanga ni biso tapi tiko nabi kaiso membeli tanam bulan mata buwale. Nam bulan nabi singa. Satu iku serengga gurto nan doni baca salah na gambling helpline. Aron ini vi tertar kirto. Na vi tu nasinga. Rusang bulkabana ya uwa. Eh, ya rusang bulkabana na una vitro singa saati ko irnandung garavuti ko na helpline ngon gambling helpline and a saiva walunan rau ono lima wa ono lima lima saiva walunan rau ono lima wa ono lima lima ratelang ani ni free text walu Saiva saiva ono and a number on any free text kina muni kere vakasala eh vakasala virto iyo oya na number talent telefoni ron ni vitar tarkina virto ron ni vakli slesir tungara vitik ni gambling helpline saiva wallen and draw ono lima ba ono lima lima sero talang ni sikov nurtu bilawa safergambling.org.nz/support safergambling.org.nz/support Tataka, nisa sivine lima en rusunga vulka lima naminiti. Vitala noa ke Rossi ena vima mani lima na kaloko ena kavi nikua. Na matawala na randindi e Hamilton dosa mbula binaka Rossi ni toki meno mundo ena kavi nikua. Na wali busaula na ndo waka mbula maine ngiri maine vitartarma iwali walesi ena vya kavi ni waka rumbuka. Viki mnitala nga na ndo talitaka na serengo meno muni. PMN Fiji Pamanaviti.

0: Kimin Fiji pamana viti rossi nitoki. Ni kut e kotamingo ni savi mama dono na lima naka loko ni mbula vinaka. Iyo rossi nitoki oya androngo de tiko ya marama talanga nda varu vital no ka kiro varu vital no go eda na talanga rossi. Sambula vinaka marama tauvu na wali vina baka ngalante kimuni mindo me na numuni talano. Ena e kavni kuwa. Tau manda una kiri kimuni muni na wakilaite ki kimuni ni marama saka ni vei ni vos talanga I vei. Ni sai ni mate talento nga I vei. Nimbul malaka.
1: Bulubinaka, bulubinaka marama taubu, wakam politikani na wibunwa raramba I Aotearoa wakakina wikim ni kesar na wisiame tiko mena wisi witi keve, se wina wuna ni nasiam tiko mikina. Yau marama ni wenibuka, maina koro nangia, au basu tiko na yani yanu maina yau, koro salia.
0: Tutoka na ukila nirto na vita ma nirto sando me langa serwa suma en nanda bata bata bina kongo na lubi viti iyo na turangan tamana tonongo na turangan sanga ni vi
1: turangan ni na kortumbu mbuzale mu maira
0: ya aida tutoka tutoka bagoi na huli vi na wekangu I rosi na kavini kuwa veira na wekanda ersa semberni rongo na mbula itiri eh na nomuni mbisinisi ndo manda na nomuni talanoa
1: inaka na mbula itiri na mbisinisi to ya mutak ngai wale home based business vivi toko mai wale line isember ni mai wakilai senta kena yang baik sauti ndo sangat tunga nakakana na nunggu wali kuru me wakil ni sana retok main goro ntar tak ngani ngon nunggu wali kuru yang wale kita pakai tiku-tiku Sunny Hills Andrea Place vivi tunga ni kena bisnis ngon na mbula itiri cikna ni itu Facebook page ndo Edward Dice Tech Talk kina vivi pakai kabi sena pakai singilewu ento ngandre mento sepak segari kita baru tadi ko nabe kakan pakai mianu mereni be ngani ti pateke na bunda kita enda tik kina goe me pakai ndabe meloi ti ko na nonda itu ke pateke irna yanu yanu ndo to kana ni tu kakan ndo bol sar pakai lewu na ni tu palusan limit pai iyo kwango ndo lewu sana kena boleh Boya to bir na nanta na palay ni sando tigo butal ng amer tigo butal ita kana palo sa mimit pa sa tigo bungo na makingo kito sa ngire din sa tigo mesa lako sa rani bir na nanta na na paswe sa lele sa rabir sa rabia kadi tigo na palo sa mimit pa sa ram sa tigo mesa ram pa lele sa tigo ni paka lele sa niu kan sa ram lele sa ram pa lele toka ni sa tigo mesa kiki lele na toka ni nambule itiri sa may karuwa toka ni ambakingo tao.
0: Tutok pagod. Eran do vitartar mi via wer na wekanda. Se au kilam beka na ada nimbis nisi. Era ve voli vi ena no virto na vi kemuni. Eran ga isen ni kilanti ko me mera vitartar boka da vi kemuni. Iya, er sa rongo ita no tagati ga ndana marama ke no no matu vale. Er to boki tik tik beka I na ze vaki o kalani sa da tik mi ba. Oi, au kilas rangan marama gori. Go ningole ga ina I volamata. Ni sulisar ni wakotu buandor nom ni tuktuku niya na orida tingon na wakatay na kina na yalo ni palusan mimit pa o bangong sengay o kira na leo ni pono merenggay redan ko er na tukuna saranga ni mati nilabo mati na kanilabo iyo mbalay tinibuto zonga na leo ni monomone na lomo ni fay wala katalisin lo rin na pastry iyo Babe, ngo ni basang kasarting nga bisi nga yung maramataw?
1: Bisi nga. Na bisi nga kebe. Ngo nang ko sa tingin mo vaka-vaka-tali. Ya, na kami asang gendo vaka-tiki na di na vati kena kena do pick-up chika na mirpay. Ngo nang sa suka may kina ya sa prep. Sa orto na libe ko sa kila na kami prep taki. Yung suka nga mayo sa bababisar nga. Bababisar nga tingin mo na basang ka defrost ko na kakana ko na defrost na baka na lem. Beir na kanaruru wa mateni ko wa lolo. Iyo. Ya, so na disket on doon na kami chika na biya kami ko sa tingin mo sa politik sa tiko bali po eh. Sa patong nga na dito nakapatok kay bali na buku ni kena sa ngay may nandoon kapaka ana me sare ne to wata na bia kavir na nonta aba mi bibi ke drai toki ya betir na kaya ni anu wat kirna balangi le wir na weekend ne so wir ndo bia kanya na kakar ba pacific ro od na me na weekend sa ting uni to deliver sa ting me sa laksa ni bango be na kaya balangi sa submission bay se ir sa ting bu kanya na ne to kan bay ngani ni bula itery
0: sare da
1: kan bay ngani lolo
0: iyo
1: iyo ko eggplant in coconut cream curry.
0: Sandina, oleh bekas mentah tali juga turun gaitel mantu bina palu sami pae. Orang itu kuarin na nandri kau bang tajung gong gue limbu sampai ngamen na kor. Kau ya sar bekas sar di
1: limbu iya.
0: Gari, iya.
1: Limbu pakai domen na kor. Iya.
0: Gari. Sa kau mau mewarai tali ready kau ni di Rossi. Ya bekas sambo kau tali na nandri kamera. Iya.
1: Itu yang diri tak minggu na nuk tali pun.
0: Oi, isi kau ni nikah kau ninggiri ti. Iya, nikah kau ninggiri ti Rossi. Belum tu Rossi kau bos sar tengah gue na radio. Iya, ni wah. Ni warra ka baka lantanga ni kedengang go san ningiren ngiriti ko kuni ka endo san pengen no kanda san ngir jungan ya memba di otata kana na palu sami pai iya
1: go na pick up jus go na no tau na to na maram ni ra o ateva
0: no is na we kan go iyo ko san ngang ru vena kata tal ngam oni na ba madala kina na kan go na jus ni ndo man na kena tarno na weni moli sar man ba gadaba.
1: Iyo na herbal juice eh? Na herbal juice me bakana immune booster patake na ko kalayelo chiko patake na green juice nga come nutrient booster lele sap sapanga taktiko bile wir na nonta dosana kontor customer sing ingisti nga maya o buat eta maramnira iyo sali lele sap sar bila katiko na juice sar patlatak tinga na binak do yang serbale na ngoni flu dalak turum singoy. Ya, untuk ni lama na ginger, na garlic, na tapi kangar tu bentuk mana kurna spices eh? Na ginger, garlic, turmeric, kena turmeric candina, buat kena turmeric powder, lemon and honey, bentuk itu kerja. Mana immune booster, immune booster kokala yellow. Ia kata toka, do lumun tengah malua, do rosan bulcik nan dolan tapai.
0: Toka, na bonua okila na page nga ni mbula eatery ni vola matera ni tarita kina na numu ni menu.
1: Iyo, na nito mbula eatery page nga itiki na menu, kese nga na reningiri maina nungu number 021-091-51339. Kepa karabina kate me totola na bitartara, betele wuna ngona so matanga vir santo message me usa sintara ira rautu sini rona singa, na lewu ni customer.
0: Esa, nak kanungku bapak bilang tak kira tu nangguane. Ini satu kila, satu reza. Nak kena binaka. Bapak, if you could put one dish from Bula Eatery on every Pacific family's table, what would it be and why?
1: Iyo, nak kau kau ready ambil tak kena kakana apa pasti kena lama ni dorang tepeli. Ona tukun ini it's gonna be nutritious, healthy and it's what a family will need for a day. A Pacific family will need for the day. We have some like lamb curries, so chicken lamb curries to your taste. Not mild. If they want it mild, we do it mild. If they want it spicy, we do it spicy. Same normal nga. Lamb so chicken varieties ni ni tong bula itery. Rani is nangay with tartar may mer rani is nangay tukut birayo nambay ngan tabu tau.
0: Wah, saya awak kentua. Ia macam sama lek zaman ni sekarang rongga detiko. Mungkin menangge bitar tarayani. Iyo, wahai, marama tau. Wehirna, wekanda marama. Wekani marama. Rakyanan tau napa wahai, rakyanan tau napa kasanga. Gaya rongga detiko, rasa wikim ni, rongga tertinggal ni muni talanoa. Enakab ni kuah. Rasa nabi nak kata, ayo runi, wakai fartalangaya. Iba karen tu rere tu na to take the first step. Eh, iyo. Nabosan dah boleh, nabosan dah kani bi, wakasal tak. Kita borong ni sulit biar seni tukun biar.
1: Pernah kata, kila ni kita nama ramai lewat tuan tak pesen ni wasta nak pakai bumbi bumbi kita ni tahu ke? Rawasan nganyo nak pakai dora na bisnis itu seng ni angam mulai wa takeaway shop, bet ni nasi lewat tuan nak kau nak baru tak kaki nak kongo. Nak angam sarang ngai tu biko, nak angam orang ni nak pasang kaki nak mati kuno masa tu bulat tak? Eseng ni angat tali mona lewat ngai rilau mona lewat liam ekir nak kau bulat tak? Kila? Balete ni nakanga sa tua politiko. Ora ni na home base kina no business. Kanga ora ni nakapa o sanganga mo na register virto na Auckland Council. Mere ni ntua na nomu leise ni vango. Wana leise ni vango sanange me verify taki biko sanange soli biko na grade. Either grade A, B or C. But the grade A is what we need. Eh? Wana kake nda vina kata. Tinda na kwa nda na malika na kenda na rete tiku na nonda leise ni kwa na must. Ena varite tiku me weekend. Eh? Na kamera na vaka wanga tau o ira reini ira vitartar na Auckland Council we kenda na tiku Aucklandi we ira na tiku na tauntake Aucklandi na council da wanga wana tiku kino we tartara birto mento na nomo food control plan. Iyo, mento nomo food control plan, nomo food control plan ya sana gere ni soli kina nomo laiseni. Era tiku na ilava nda lava kikina mento na soma. Iyo mento na soma, mbalati mento vaka vaka tumandon don, we? Me kakwe ni nda na mbalati ni sona ngona. Menda kakuni bodi tu en sona lawa and na bodi tu kinu linda volleyball take bambu tu buto eh na food control plan sanga tu bina katorto na food control plan ya siang ni kilawa lang Auckland Council kila taltino MPI
0: toko wako
1: na ngone sol ni kinu ni kuna leiseni ya o ko public view talaga sa na chiko man norto public view MPI so sa siya makewe tuwa ira na kago and dapat tar na pertong Auckland Council na awi na kanto ng food control plan pertong na sulia mai tung sulia mai biko sa ngay sulia mai biko na bi pepa iso bi na toka na filter ki bola na yandron pepa via o na filter toka yung kuni buta sa takawa o yau o decline taking taka warua na nungu sa nga chiko eh. E siyang ni wala rarata kami na field form taka na food control plan ba te le usap na kena vilawa. Wachi anda sana nga may verify taki viruto me sana nga isolingo. Verify na laksa nga may wale, nungu wale. Ndo viruto ya na may verify taka nungu wale kuro. Mena safe. Mena safe ba ire na levani taka na kakana. Safe to eat eh, for the public.
0: Oh, retum tengah ni korang ni bol ni korang sah safe to eat kan jina. Iya, kalau marut tengah ni, nama tu ni bol na ah, saat itu kongori, mana nomu ni certificate ye? Iya, itu kau ni rate tu ikon na vehicle so sah route kau mana nomu ni business ingo sah bukian sah tengah nam bulan na businessing ani nomu ni mata bubale.
1: Iyo tau sa bibu ke sar vale wel ba kalem sa na bibu ke na lo mani matu vale na ke na vivi pa ki tikunda vaka vaka tiko vivi ta to sona side hustle vango kalunga ti min dollar tu na business vango iyo kalandi ni bonole wi en dollar tu na home business eh a home based business sanga ichi ko menan dono ngona sana on kina uba eat iya na uba eat mo sa waro tal to ngoya ba ke no kru eh ya na buku ni ke na beta uba eat ni sa on my kosal na order sa lakutunga eh. Kwa kito

0: tikuni tolna mba ki tos tingo tawe sakaro ni mba ki ngo na buna tak ni tos ni mba ki me ubule iteri me me vambula nga vaka iko na na ni lavo me start from scratch me nangi katol ni mba ki me ochi na katol ni mba ki me sanando toka na nan to take away lelai dona buno tok nga ngori o kala di se ko me start na home base sangi lakani bana take away lelai na buno ngotau nan lo mani business ndon don me na kilai non business ke bukan seng ni kilai ona lain dola seng tu ni kilai kilai na ena re ni paling ngai kutal mate kusan le so mono rent le kutal na kaus na le so ma ia ni inter sana kilai ra to kan na bule i tri ming kilai ndol na kena take away sana rani nan tana kilai to kan sana bo tiga bubi na to ka
1: anjina to dok why been the be festivals is so oni nga me male le kina lu mamuni muni le vaka stol kina se sarut kim ni sarte mandanga na bulbul tek me vale
0: na leseni round you ba takeaway shop na leseni kan sulia me go Auckland council online bookings na lakumango na stalls market stalls ya will chicken in na stall ni festival round you lakina rani sona festival kiron lakina corner loma di mava wa ke ka nga na singapore wa na sin rato ka palet ni non top sing tambwe ya kito na pastol tal chinga na to song na Auckland the University of Auckland kona patatiko na kawal ni singai arto bisuretiko may na buku ni stall ena vital beka na Pacific Island stall zer na chiko kya kito na chiko kya na bula itari na kawal ni singai
1: tatoka bakoti ndona nomuni wasa ni viva ungeti veira na lubi viti turanga marama but na talin de tu weekend keve hiyo ya na kavnikuwa ni imber ni meza wano ndurbi tartarongi ndo talanga na taro wave na baked goods ero talanga ni kemi otayani
0: baked goods na pai na purini na kanakan pa viti na topoi na mbani lolo mbambakau rata lang ani ni otamay tau na pai na custard pies coconut pies cassava cake kebe ngora chikuna ni tu paketi ni bulaitri
1: totoka ni mbero ni oni so muna taro matintaro taro ngobiki muni how can we as Pacific people everyone bimbi vi kenda talan lubi viti how can we support your business
0: weekend na lubi biti wadang kalitaw na muni taro
1: how can we support your business
0: okay binaka na support nga ni nondang business pato okay nalim nga ni order lako maya talaga na rin support nga binaka kina na business ngo ena total talaga na kena kilay menanggele indo to kanya na nondang takeaway shop ena doon na buno e wala ka weekend ay lili po sa rin do tarti kumay na nondang lako may doon liang kawala nga na may pick up ni resobi ra tsara mena weste i onda lang wala ngan pick up sa sin rata ngan dili bo ni kito sa sanga mandang air na pick up orders mera ta karawai i na support wala ngan ni business nito ke ke ra wala ngan ngai le utal mena order sana tu sa na ka jila ka
1: don vina ke yo ken ken ve tu kun ta ke talenga iyo ya ke na taronga wa taronga tiku ke ni ndono nom ni vosa ni viva ka ungeti ndono nom ni iyo viva ungeti ve ira na turanga na rama duru bono ngone lewa iyo era na bono buta ka tu mete ka bunda na ram business wango ene ka vendai
0: na kana na pe bon getting out ready no was every weekend and I took in and I came ni ko we came ni na dorbo ken ngon ya le on maramatina na tirana na business va banga oni na via baka baka entora baka to bole mo baka entora ke baka manda nga isteng ni dona la tiku biko to manda nga nei la bole la ik sabi na kate kina mo tiku mo ulta kina entora ka ndo talita ka no mo okay re mona takapa mbaleti ni ikel ke mo kana mani visa na bula iteri na ndola se na visa la pima tangali home base ena seng ni na affecta kana non business in total but in dindi tiko na di talent tiko weekend dindi talanga na di kana kan ni kakana ko ondo vanre tapale mona no sono ngono ndo life kina e levo sara na market bank is e selili tiko yi Auckland na non da na kakana non da ni toki ke mo kana ni so tali au be wan kit me vaka belate men reni wasiana binaka kena kalungata in sama itu gara pono terra sale utlanga na kabina kai tukina ia dona ngun sala nga mona renta kabina tole men ranu leseni era rasa na la kabina leseni sen sanga nin renre tu ir na be bu kena Auckland Council ir bu ke kusanga numna

0: pataba num paperwork me rani na rawate kin num food control plan na kava vanga orin takava ke orin babavi orin zaka lobo obe voltaka e rausa tunga nin da baka tor ke man lele man nga nei labo start man nga i vale do man nga num basang tunga i vale sa rauti kin num business lele be be ko na be start tak num business i vale Kwanga yata uba yung ganga teki na beira na nanta yas na bedi tapa business business home based cook ready to eat meal sengen indo na kaka na sibita na na home cook meal eh erndo tuku na vale wera na ito customer erndo may bolu oh indo time di na ganga na kana kani kaka na sangka di na vale
1: Kandina. Isa ndota ninge ndota nindira na kakana ni wasanga revali wa mbimbi beki ke mdoba ka bubu ale maramtau ni masulaki masulaki na kakana masulaki tlanga non rambula ramai voli voli iyo to toka bakoti tali na bakarongo na numuni talanoa na numuni we were saying na bakasala so akena numuni vi bakalunga ngata kitiko na ngalo endai maramtau bu ke mamisalo lo masiani bertona pita mani Wagnu ni vinaka na vivi bakim businessi en vonongo sena kornonto korto tokongono korni lava o otama ki makaurau en e kavnikua ni vakadengu vinaka.
0: Pinaka,
1: pinaka tau. Na sarvaka levu, malek sarvaka levu, ni ngirunga tika na ivaka madhala ni rotalanga ni saravi I tu I marama neita o marama tau ni wasata Rosi en ivola mata en e kaviendai, eh? Kia waka o ni ngandrevo mo ni nikila na matelele ni tukutuku ni vei katalanga na vei kakana duindu yeso erto boli takatiko waka mata wubali ni ngole ngai na nondro tau ivola mata na nondro tau weba ni ivola mata Nambula Eatery. Nimbula nimbula vinaka. You ready to go to Palusa Mipaya, Mungongo, and Limbu Saranga, ni Wainimboka. Josh, Amania, ni Waitini na Miniti, me Ono na Ka.

0: Fiji.
1: Ya nangano ndo walwale CSA potokongo e rosa ngabulu kabana miniti me bitu nakaloko ni taka ninda maro taka toka nda lesu tukumbega maina taka zaka kibe kenda na ngole taka zaka mbega nikua kapaka talaki na kibe irna luvenda era ngole mbeka na na buli sara lesu tali tiku maingo nda maisotso tali ngo ibale anda mai vital noti kondo tingu bekan kena biloti wasanga tingu bekan nana tungu tingu bekan tata indona ka sota mai pol daga zaka arto tungu tingu bekan mena ngone na beka sor to roni ni tungu no mai memba leta na kena vital nota kina singa ni kua kapa kata laki na beka era sota mai bekan mekur ni buli barok tingu bekan nana nono na wasanga tiko ni mbulu binaka ni mata binaka mai binaka vali pun nonta baka rongo tingu mai ena salnika kamra ngona pamana viti sena PMN Fiji nitaka nindana vito kani toka yani ena sikini kuwa na bulo na singa rombuka na ikatin kawalu ni September ronondolu rosa vulkaona na madha ongo na madha ono madha watiko na wekanda to na maori akala ni sulebu sara sara buli dhamai kurni buli kapakata laki na veir nanda bano ni daka dhaka na vei so na vei bosa iso endara ni bosa takateo ka era rosa rawa ninda vibosa kitaka karo ninda vibosa kipatika irina wekanda na maori renda utali itaka merenda vital no bata ke kenda ando manda ya nenda na ke baka baka nda tukuna baba lang na welcome ese na ndado ka kenda wa na toke na mbula binaka ke rato era ndo tukuna na umai se hare mai tena ka to ya so na vosa rawa ninda nda rani nda baka yang ataka mer rawa ninda tigbune kina en dona sal ni vivo saki pat kir na wekanda na maori o kila sanda reba na matal tingangu na nanda na poso baka viti en na bulo kotova ka baka tanga kina na madawa ni singa kei viti kila ni libu sara na itikutiko en vitao ni sara mangu sara tiko na vivo saki en vabimbi en non rabina kata mer na mer na daka bintona ka rakana mbeka serra wakabuli dhira mbeka na ngone serra buli talanga waira na ngase na poso baka nondo poso na ita okei wakatala kina so na itopo baka viti era wanira wakabuli dhikina ndo maksara nina ya dhaya era ni baka mbulu mbulu tekitikina na nonda na vikaso ekile ite nikina okenda na kawa ita okei nimbula nimbula binaka ni mata binaka mai wekem ni kedha na lube viti ni baka ronga tiku mai na sali kaka bora kingona pama na viti se na PMN Fiji kibikem ni na wekanda mai fangare ena ndua seba tolu poindi ono na FM mai Hamilton ena ndua seba tolu poindi wana FM na mai Tauranga ena ndua seba tolu poindi walo na FM kapaka talangki na mai Rotorua ena ndua seba tolu poindi ziwa na FM mai taupo ena ndua seba ba na FM mai Hawks Bay ena ndua seba tolu poindi ziwa na FM Taranaki ena ndua seba tolu poindi ziwa na FM Manawatu ena ndua seba tolu poindi wana FM Wellington ena ndua seba tolu poindi vitu na FM kei pakatalangki na Christchurch ena ndua seba ba poindi ndua na FM Dunedin, dosa ba tolu pundi wal na FM, Invercargill, dosa ba tolu pundi ono na FM. Kapaka tama kina kebe kenda kia New Zealandi, ena dosa ba rua pundi rua na FM, sei Aucklandi, Aucklandi nda maro tatiko, na salika kamarengo ka rongo vonga vina kasartika ya ni kebe kenda, ena nonda vina kata menda mai maro takatiko na singa baka rombuka ni kua na ikatin kawali singa ni bola September dan ngole manda berto na malumu ni tombu kodho kodho na lomamu ini.

Ia, Charlie Mariawa e nga seraya ana waka nga nanu ni takana ni maro takatoka nga weisero ngo e ngole toka ina mniti weli kakambarek ngo na pamana viti sena PMN Fiji. Hoi tin karone mniti me vitu na kaloko ni walu na kaloko inda na sanga menda na tako sutiko ina koro turanga ki ve turanga matangali ili esa torra ke waka rawa ni mouna gaita reikwe ni uti waka lele ngo mera ni mbulu ngo dikenda maine soni tukutuku ningito kapa katalaki na nabika soe lako ndalako durumu tiku ngoi New Zealand na ngito okila ni ndarai baka na matartiko sona provincial game e lako tiku e nongo kapa katalaki na nandra veira nandau taletaka na

Isa, saeli na loloma. Pinakabali borto na lemba mbo yawa, eloma ina sau, anu itaka neoni maru taka na veseria, engole toko maingo na nomini salika kamuraki na pama na viti, sena PMN Fiji. Nimbula binaka, ni mata binaka mai, auntambi toko nedango mose setaba, auntambi toko nubukun rau na vito kanyo, elenoa turanga iviu, kapakatalanga kina Olivia Mbola tengithi. Nuitaka ni rau maro takatoka na non rau tiko ibale nongo nongo, kila vito ibisaritiko na mbatha, binaka kibikenda, vito ibitiko na mbatha, binaka mende tiko nga bandua, bakaratu kuna nubuni wai, ndaka univito seki baalebu, koso na Solovaki, na ile butali tu na madha wa ni Solovaki, karao ni ndangai mai viso taritale, ningo na saa mbulu vina kina, ndambulu vina kina, karao tali ni ndatomana tali, na nandandu itabi, ya ndandua. Ini ndamaro ikenda tali nga, ena rao ni... I ramar rau talanga ni dasingan ni iti solia se takaba na ma mate takaya kibe I ratale na so kapaka talanga kina rau ni ratomana tika kina na beka so ngarave na vengo na pambimbi ni datungo ni silandi ngandrevindi na nondando ngandrevi meda zaka kapaka talanga kina nondan ngarave na nondo bubali kapaka talanga kina be irnongone na nolako ikurni vuli dasakilati kono ngono kebaga ndu engolenga mai te mate taka mai erme kana luvendra kotombe kome kurni buli sho kenda nda kotombe valda kazaka senda kotombe tumbe ngama en ndono vanu en tangolikina kila en rani mai vikta kabisar kibe irkeda len bubali kamai waka ndona kai na rani songota na bubali ena vikar via da kaba vambimbi na nanda na vina kata menda na zaka zaka ambeta na nenda mai tungu in Islandi na vina kati mesomi na vika so kena vika tali so enda vina kata menda waka edora waka bubali enu itaka ninda na santa na marroi kende tiko vabinaka kabaka talangakina na nanda na reida toka na vii sale so karawa ninda rawa ninda waka mama nda taka kina na tebi mati kebaka sato wikenda tiko kabaka talangakina kebaka enda vina kata menda taro wikenda menda vina vito mate ba anda da kapsar ngana bi kaso ka mande so uri tongo I ni bal da dango rangunu waini molitiko sona hani ka kata lakin na wai kata kata ba lai lai to to kandi non da ka ba eseng sarnga ni ra ra ra ra din din ta kair ni nangon ni li ong ko ra sengani mboto bi mate kwa sabi nak sarnga kina ena tikina ai ya na da bagana no meeting ani wala kolokon dan na sanga men dan na takoso ina korturang dan na barong tikina ki ve Ilias Torre na buku ni tukutuku ningito ena non da benua na men dan na barong dirto manta na bueti na vebueti ni men rosudo aun andreva kapaka talangki na dan tosar porto na zangin indele ya toba ve masta daka daka ena nona sereka tiko na sereya ngandreva me sereka wote itiku kibe kemni kede na luve viti ni barong to mai na ve sai New Zealand so so ve kenda sanda kai sutu kumbeka mengo na daka daka do tiku kumbeka na biloti so sera text tiku kumbeka I ve na sotu kina na singani kua kibe kem do mai wai roa do mbulu binaka mata sanrata kapaka talangki kino I Master Johnny nuitaka ni ndona singa talanga vyo singa binaka ni kuwa ni ndona sota kina kibike mdo talanga mai nepia vya inaita nuitaka ni mbulumbulo binaka tiko na matabubali mai sanangori kapaka talanga kina vya itabaliangu mela mundu nuitaka ni nda mbulumbulo binaka tiko ka lako binaka tiko na singa baka rumbuka na ika tini kawalu ni singa ni bulo September ronondolo rosa mbulo kawano ya menonda kede na serengo vebu yeti ni menro sudo a un enrepo.

0: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
1: PMN Fiji.
2: Yeah, vina vale bu kalia na na be bakana numi tika ke ke weekenda na numi tiko na mate taka e la ko tikongo ke bako sembere ni o torna no mi zula ke bako vena kata mo na zula ya na tatarovi ni ke na mate na ni ke na vitobi na mate ndeo ngo ko la konda da la ko durumi tiko na ngonongo ra sranga ni ko la ko bana no mu uniwai le tarokina au kila ni ke baka tiko na sala o rawa ni tarokina me mukuni soma indona ka o rawa ni o rizirto na uniwai na buku ni tikina ya eh? Inda maru talanga wei kenda na tiko ngoi o kalandi na buku ni kena sama i andola kona city rail link da kila binaka ni maindola na singa tambu saoti na ikatini katoli singa ni bulo septemba ronundolu rosanga bulo kono eh? Libu sarra ken vital no me ha dotico no ngongo ki ve keito mandanga e vali bolo bola a so veir to na ve keito ora to tiko sarama na ra ke o klandi a sarba kang tak sarchinga me na train e no ngongo ra reden ni rawa rawa a baka talanga kina ra la kuduru mo mai kona vanua vo a sen train station vo e ko baka kang tak tiko no ngongo a ya kona te wai horoi horotiu wataka talanga kina na K wana K Roads e na Karanga Happy wataka na Maunga Hau train station eh tolu na train station woya kasa mai ndareda ni rwanda taka bali butiko ele butalanga ko rada kada na city era reina na kena rawa rawa na non repito se aki ndra iliu era sendo la mai na e Britmart na doma kele kia kara ta rabonde na dona basi serra kele mai nandua na train station kwa wola kai tawon ni rangai bondo mai nambasi merongole mai i tawon ni nangono ko sabaka ra rotek sar ni rawanga ni rangole saranga mai non da train station mai na banu eri tiko kino ira kina banu saranga a korabia kele kina ena lomani tawon ni ndaban tak sar mtanga bali ke ko sember ni ngoli tiko ni na ndabana bat kirtona ngone o bateke i tamani ngone mtanga sio kem do keda babu bali ndona ngone binaka ni baka me ndabe ndarkan da taka pata babu bali ndangole ndale e ndale sikova manda na bonongo yo mandanga usimber ni lakova me na bonoya e binaka menta lakova e nda sari de tunga me tumba na ngona sedaka tiko kina ngangoni ndanga ire sarangani na ngona sada ko tikine na ka binaka kibe kenda baka tala kina kibe ire na lubenda non reza na be baka torda ke takia me yado na non rosenge yado mai ini Landi, se o queda tal ngano da sangueado me nislandi, da mai reda na viva 14 que taqueado, da marutaca, ni na veca que da guenda, enda contribute que no kenda, enda solica que no kenda, na ve vagada da pessoa e mustico me que ve kenda, avanta que na matintu, me reni da kina na viva 14 que taqueongo, me dava, me rao ni vina kina, na non dambula, na leo ni bono todo, que na raninda sandolo tu nongonongo raninda nabunabaka buvale na nonda lei e reida na city rail link kive kemuni na na ngwa lubebiti ni barokto kuma ene vese New Zealand itale so okleni na ngole mayo kland na ndona tiki nango ni na vena katapa ka menum ni bucket listi kwa rawani ninge me hitonga toka o sale sumaikia ke baka la kuma news o karanga happy train station sa kila toko iko e a laksumbia ira le la cosa que mai se con a train station ko boleka wana Auckland wana Sky City eh rawani sa torta ko hiko aki to ala ko kia au sali sumai kia eh don kabinaka me rangol me kina na ngwane don katalanga e na vaka sulibeir na kanibuli beir na ngwane na nonra na be kaso e adutiko e na nonda bonongo on Island eh nimbula binaka nonda wa ngone wale wale si sa oti to kongona vitu e na tini katolo na miniti ndangole manda be lisa va marasi burotu kula bakatalanga kina nonda na barong talanga be madio salauda na sereana nomu lomani vale potei tiko vei kemni keda na luvei viti ni varonga tiko mai na vese New Zealand se South Island se kenda ngonda tiko ngoi na North Island se en ra sarra se i fangare i vino bo nuanga nda ba rong tok mekine na ngono ngo me no muni to do kona serengo ni taka ni maro tok tok na no muni e bo ka rombuka ne katin ka wal ni singa ni bolo September ronondo ro rosu ngo bol ko walu

Ia mathi sa salauda a nomulomani vale a vakamaro te kenda tiko en salika kamurakingona pamana viti sena PMN Fiji. Ninda Ryan na NPC sena National Provincial Championship kwa vaka idhuri tiko nangonongo ngona mazawa ne kawalu ni mazawa andona ngito asa vaka idhuri na noa rongito kina na Countess Manu Kau watakata kina na Otago mai nganga kina na Otago ena lima sangavulu Rosongabul Kandua na Countess Manu Kau. Gitu tiga nangono sarangango na Tasman kabakatal ngaki na Auckland dakilan na ochitoka tinkarona miniti lima toko Tasman sengat tiga nangono kai o Auckland ye. Ndapaka nuniti kubarito na Thorboni Aucklandi nirito na nangito binaka ya nambungi ni kuwa ya sange yo tingwa ya tinkarona miniti ni vimama na ngone ningito ya nangito talayani na kena tukuni talayani sa vidu toka na kai kibikimni na singsara ngito tiko seo ni webarong toka nga mai muni rongwa za na kai na rito sarawata toka na Thorboni Aucklandi lima toko Tasman sanga toko Kelanti ni oti toko itin karuna miniti ini mataka Bay of Plenty ni batake rona sota batake Hawks Bay aya ni oti toko na lima ena otsuposotia oti na rua ena lima na miniti ni mataka wakatala nga kina ena kavi ni mataka rona sota kina na Waikato ke na Manawatu ya ni oti toko na lima ena lima na miniti. Kabakata langki na nambongi lebo sara, rona sota kina na Wellington, kena Northland, ya ni rona sota tiko ya ni oti toka na vitu, ena tini na miniti. Kembali nangito kia dhaka ananoa, dhaka nikua, kabakata langki na dhaka ni mataka, isa nindua mbeka nangito, ena baka edhori na singa tambu wamba utai. Iyo, ya nangona mtanga ango, kila ni sauti toka tinka tona miniti lima toka na timi ni Tasman senga toka na timi ni Auckland ni taka ni ndabaka nini itiko buruto na timi ni Auckland ni ruto na ngito binaka kapaka talanga kini ruto na bakari taka binaka sara na ruto bakari ni ngito kila talanga ni nda lewe ikia nda baka satu kuniote nda raibaka na mata sara tiku ngae ena ndo tale na semifinal ya na baka edhoro na Warriors na rugby league na baka edhoro na timu ni Islandi kona Warriors rauna sote tiko kina pati kina Knights ya na baka edhori tiko en Eden Park kila ni lewe hira sasanga sara mera taura na nonda tikite ya sora taura ya sora sarangono sarangere sasanga ya ni mera kire mera takama na nonda tikite ya sa tukunyumani sa somito sa volitek tudoko ya Raninda sar toko ibali ke baka etiko na TV raninda baka dor baka kineana na singa tambungo na ka rosu buli singa nibulo September rondo rosu bul kawal yani tegbuti ko ni oti toko ngana ono ena lima miniti renda re baka na matekina na singa ye ke beke mni keda na alube viti o kila mataka talnga so beke mni mbeka ni re baka na matena no mningi to baka club baka talanga kina baka tiko mbeka ngona kena solsole baki na kena plenta tiko mbeka na beka so mena zaka baka lakina kibikemni na support sto dokwe kibikemni na ndo vitokoni ave ira na luve viti erandongito ene be club ke so be club kede katungo ene be sa Islandi a meno munina serngo ma bertona ronro langi ke na uto solo wakata lakina dananga ye ronga dirto na dangi ndale ya toba dingo miao na ndo bale lesi sa vote ngo ochina vitu ena rosonga bulu kapito na miniti nimbula vinaka ni mate vinaka mai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ia, ora tōna vangi ni ndela ia tau vai awa, wate ke Natalie Rick and Rocker, wina ka wale au, nā wakamarota ki ke Mamitiko, nā Luwe Viti, e nā Sali Kakaparengo na Pamana Viti, sena PMN Fiji. Ngona nda wale wale, sa wotongo e Rosanga Vulka Wana Miniti, me Walu na Kaloko, sa sanga sartika wako kua, me kitona vitartara, wate ke Ilea Satora, ki ndo mai na sala ni kena kamuraki mai, na weka me mbaleta na itukutuku ni gito, mai na Korturanga e na ndau maka saroya kiwe kemni keda na Luwe Viti o kilanda lesu tiku mbeka mengona dhaka sada mai soko soko bati ngo i vale ndo tiku mbeka kena biluti sora tori tiku mbeka ngana non richo rasa sanga mera barrongo toko mai e na namba non da vali wale sina seiba walu non rau seiba lima tolundua se rau ni text mai na lima tolundua sena nito wala mata e na PMN Fiji sena pamana viti rawa ni ni kere ser mai kina se ni bagarita mai na vika so ni bagadoro tiko en tau ni dabanga o ni tiko kina na visa i New Zealand en da bagarongo tiko mai kina en ngo nongo ya dato suma da vei Georgina Lendua vuni tavola levu so vei kenda en da rabitumbe kana vuni tavola en ngo nongo ki vei kemu da mai manurewa uni even the lie sa koson la rabina bun tabola menomini na serngo menoda tudo con lo viviti

heritage. Enjoy the live entertainment, cultural performance, food stalls, traditional crafts, community displays, and activities of all age as we honor our past, celebrate our present, and inspire future generations to embrace and preserve the Fijian culture and its language. There is a stall application. Kembaleti ko na na bol kere kere kebo kwa bina kata mo mendona no mo stall ni amba kingo. Etiko ba na rani vitar tarme bine mai ane mai anangai rao ningai ba kautayani kibe kemeni na kena na application form ya ni da sawa rorobole katika tika ningo na bulo akotoba akla ni lebo sota langanda rongo da tiko ni rana ngole mai viti meram mai volitakana non reiaia ronga de tikortona maramani lo mai viti era nakinaki tikona non ronga le mai mer mai volitaka non ra na ye piaia so era vaka era de clite ni kino ken dani toke era ren ra ronga mer mai volitaka era talgan de reba na matkina kila ni indona salea indana rawa ninda tango makatiko kina kanda vivo se kita tikina o kenda patkeirna luvenda non dei tova capiti o che non hai detto che è che vedere che una papà rautico e una singa na Fiji Language Week casati con goe matanda che va a catalana che na Fiji Independence Day Celebration che goe matanda libo sarà una panua da rongo da buco buco toga mai mai berto er mai South Island mai Invercargill Dunedin na community na Fijian community group da rongo di kina ni libo sarà na bekar sa nakinaki tiko kina kapaka talanga kina na bekar sa vivu sa kitaka kito tiko mai wei roe na mada o rosa oti arto a do tiko na itubu tu baya sa iko na nonra na baka bulido ira na luvienta na bei to baka panua bambi na bei ngara baka panua enda do kilei tini kina o kenda na ito kina do ndina na kanda ninda lei tiko mali wei ira kanda reida na nonra sangati ko ira na itubu tumbu merra bita vira na luvienta se mer sulle verno lo ven Rebecca sarkila moir membaleta nei tobo ga viti che ne veka ende klekin ten ki ne te okay dona kanon da talitaka da maruta ka ne veka era vaka dor tik na singa ka dona tugu tugu karto vivo se kitaka kina na singa arto moi wai roa sai kwa non rovina kati a serva ka ungiti vaka li wer ni tumutumo gondo anga na ngauna era ni ra bimbura ra kere living back mine non rovali da daka mero mai tiku sanga batikin lu vendra apaka talanga kina non rovina kata mera tokunir na lu vendra na vei kabina kongo membaleta na vei kainda kilite ni kina o kenda na itoki kito wangole talanga i nepia kito le reitha na non ra vulitha na bosa waka viti na amba va da efa na bosa waka viti udoko waka talanga kina na vaul skolako ya ndundua na mbambe mbi mbombu waka samtaka saru maikuru ni vuli ni dando langa siri takatu na vei tiki nangu mbambe mbi mbombu la de di dodu wakanda ndo kwa sarangaya yenda sikilati kwa nikuwa ya kwa vuki endina na nanda bosa kwa viti nanda nanda bosa na itaukie darani bosa takina waka vinaka na ninda saa nkase mai ndage mekilato kongo na veka kanda wabinaka takira nono ditu mutumbu ni waka rautaka vikenda na tikina ngoa sana kena bosa waka pertaina na platform ngoa merawa ninda mai marange takina nono ditobo kapa katalanga kina na veka enda kilete ni kina ok ndanito ke kawa bimbi na nonda vosa na vosa baka viti ya kiwe kimunikeze na luwe viti enewe say New Zealand sobe kimda mwewe roa Nepia Hamilton ike yokolandi baka talanga kina Dunedin my Invercargill we kimunikeze na songo songo ni luwe viti na Fijian community serango menonda tudoko mewerto na vonga ke nambukulo rui baka lolomo.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ya mai bise mi kaitani tumburiau anareki. Nangitong ako wakaydori tiko nongonongo na ngono sarangango niyo titok na wasangabul ka walon miniti ni nonromo ingiti tiko na testman ka wakatal nga kino Oklandi tin ka lima tiko testman tin ka batiko Oklandi wakaso tiko noo tin ma matakatal nga tolu tok nangito Bay of Plenty ke Hawks Bay niyo tin na rua na lima na miniti wakatal nga kino Waikato ke Manuatu ni oti na lima ena lima na miniti o Wellington talanga kei Northland ni oti na vitu ena tini na miniti. Singa tambu talanga ena pake thori kina nangito watukuna toka ilio ni na senga yao sanga ireta talengo ena pake thori talanga nangito na singa tambu ya na singa lebu ni oti na rua ena lima na miniti na sota kina o North Harbour wati kei Canterbury wakatalanga kina ni oti na lima na miniti na singa tambu na karusunga bulu ni singa ni bulu September Taranaki wate ke Southland rindarai baka namat kinea kibayi kemini nandau talitaka na ngito kapaka talanga kina baka dhuri talitika na ngito e Oklandi lorei toka na basketball sen na NBL New Zealand Breakers wate ke Illawarra Hawks ya na mbongini snimataka ni oti toka na vitu ena tine na miniti ena baka dhuri tika na spakarina kibaka ambeko ndau talitaka na ngito na basketball sen NBL New Zealand Basketball League rasra ni oli sarama na ngito ya na baka idhuri ni mataka ni oti toka na vitu ena tine miniti ena spark arena segita tabanga nda ra rebaka na matikina ndo mbeka na kena vivo segi toka mbeka ngoa edhaka tiko kapaka talanga kina na nabuna budi tiko na vika so merona nana makikina ni mataka seo kenda mtanga pabubali enda na bana budi tiko na veka so enda na takapa ni mataka o kwela ko liboli boli o kwela ko tirito na ngone ina bono mbe kana ralengi tiki na se na veka tale so enda ndi dakapa ni taka ni toso bina katiko na nonda bibusaki kapaka talanga kina baka talanga nonda bibusaki mbeka baka bubale bibusaki mbeka baka biokani bibusaki mbeka baka ilawa lawa ina buku mbeka ni veka enda na bana budi kina ba bimbi ni sa rorobola katiko mengon na Fiji Language Week kapaka talanga kina na Fiji Independence Day celebration na vivo no endandu ida kava kina na nabunabu ngori senda ndu imbosu kina menon tapata kete na serango maive saki usambuli dhoko dhoko au irumbutako kebo kao irotiko mengori tumba dhurumailoma sake nangongo nungo mo dhurumailoma

0: listening to PMN Fiji.
1: Vanruko moana, apaka marote kende tiko ena salikaka murakingona pama na viti, sena PMN Fiji. Nimbula minaka keo nisange isema mai, marotaka ni marotaka tiko na nanda mei vito mani tiko, ngono mninda wivengarabi. Mose se daba, andambe toke na bukun rao Eleanor Turangai View, kapaka tonga kina Olivia mbola tengithi. Nuitaka ni madha mingo, enda na mai sema tiko batikei rao, ena ngono batangoni na mni vatabata na ngone viti, ndabarong tiko maile vese ini sila nita mga, ndabarong tiko maikina, ena ngonongo eh. Yep. Na tuktuk ningito kono rogito tikongo ni kuwa na testman kina Keoklandi vingen rapsar na bolakani toso dak ngo testman toso dak talanga Keoklandi roso ngabul ka ro chiko testman na ngonongo roso ngabul ka ndo tiko o Auckland voto ke tinika ndua na miniti me mai oti ningito ya wakanu ni vinaka kivi ro rua na noa roa ngito kina na Otago vata ke na Countess Manukau limo sangabu no Otago roso ngabul kandua na Countess Manukau ngoni kawalu ni madha wa ni sota sota ni NPC voto alitiko e rua tale na madhawa na madha mengo ke na madhawa katarava na maithawa ikianda nga ireza toko zi sama itoka idhake kapa katalanga kina sota sota vinaka ni nonra ni nonda ndoma ireza na nonra wakarita kira elibu veira na lube iviti era ngito toka ina viti mingo wara talenti vinaka kapa katalanga kina onda baka nini vinaka kibe ira na lube iviti kia na timi ni viti karaba wara otalitingana nonra ngita ni mataka watikina timi ni chapani ya na finala ni Pacific Cup kanda baka nini vinaka tikina veira na nonda dorobo eh ya beke mini na sa losi tikumbeka na ngonongo wawa tokumbeka okwe kwa text mai kando ndoni mela kumai sengambeka ni lakumai eh wadha mumbuli kwa emanda waikolo kitahua wadha mumbuli yao

0: to PMN Fiji.
1: O bulubula ni ndele indulevi na reve ni ronrolangi ni taka ni marotaka na serea. Ya, dhani tukutu ronrovinaka arto sama inganga na timini Oklandi wana timini Tasman rosa nga bulu kaba Oklandi Tasman e rosa nga bulu karua ruanga na kaye tawasei rau mosi mosi toka ni arto wa liu toka na Tasman ya ngo arto sama inganga na timini Oklandi e ana full time score rosa nga bulu kaba Oklandi kama e rosa nga bulu karua tikina o Tasman vina kaba lebu na viki mdo na dorobo na mdo ngito baka talanga kina na baka nini vinaka kibi irando vitokoni nonra toko na tiko na timi ni Oklandi baka talanga kina rai baka namata kibi kimni kethe na vi timi tale soma na vi vanua i Nisilandi baka Bay of Plenty vatike i Hawks Bay ni Mataka ndona darom vinaka ya Waikato vatike i Manuatu talanga ni Mataka vatike i Wellington Northland and ni Mataka baka talanga kina na Singatambu o North Harbour vatike i Canterbury baka talanga kina Taranaki ke Southland yana sotsota ni ngito ena madhawa na ikawali madhawa sabot boti ngango erona madhawa meyoti na sotsota ni ngito ni NPC kando kanda rete tiko ni dhakatiko ena ngonongo ya ni mula ni matavina kamai sa voto ngoe rona miniti me dhio na kaloko ni dhio na kaloko and then vivo teitiko ina serre kapaka talanga kina ena sotale na itukutuku evena kati me paka rongoi saiba walu nanrau saiba la ndua lima tolundua saiba walu nanrau saiba lima tolundua kapaka talanga kina na namunira ni text maina lima tolundua se ni reni volvolo mai na PMN Fiji na Facebook ni PMN Fiji se na pamana viti rao ni nimbita mekina na veka so ni vakapatiko nongonongo ni solsole vakitiko mbeaka ni ndombeaka na mbose vaka nuinu vina katika ni kiveke mnikeza na luve viti ngona dona serango mevarto na tai and the Cavaholics seretiko mbaleti Eleanor vike mnikeza na Eleanor ni varonga tako mai vambimi vi Eleanor turanga iviu tobi matitiko nongonongo akulai ovi ovi saratiko nga ukerakera nga i tai me maruitiko na wekanda to pakawe losu takatiko mbeka na tobi mate ngori me vitha batasarae ni kona mbilo sisina iko nga isosoko nanga iwa tina tobi mate ok kiwike mnikeza na Eleanor serengo me nomuni vike mnikeza na luwe viti ni varongo tengo mai na salika kambura kongo na pamana viti sena PMN Fiji sadio na kloko.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ia na sere voltei ko veiro na vekanda na rotuma a verto na vali bolo bola arto chungo arto Alfred va katalanga kino chochi ni ta grindo maro ta kana sere a na sere ke rotuma va katalanga kino ninda de klabina ninda sa ninda tumai viti senda alang meni sulandi hersa and that willi batunga menda menda ke itau ke itau da ko kenda da sa mai to modo kon sarna non da bio kani wat ke no kanda na rotuma da ba nu ni bina ka ki virto sa mai otina non roto language week talanga sen na roto madoni non roto bosa a klarto nu itaka na na mado ya arto rei ba na matal tinga na mado ngo ke na mado kala ta na bula kala tu mingo e na bula oktoba na madoni bosa ba viti arto ndo to kon sarra ba galebu ena ken tubonaki na ve kaso mendo da ken ba balwa lesi ka ka tala ki na office ena ve ka ba grota ki member letta ni na na mada ni bosso ba ka viti ngona na balwa lesi sa oti to kon gona diwa ena tine na miniti ni mbula binaka ve ke mni ke na aluve viti ni ba ronto mai na ve se ni silandi da ba ni ba ronto me kina ve ke mdo mai fangre ka ngole so mai vakatalanga kina e na vei vonua tale na vei sei Newzealandi ndangole somai Auckland ngo ndangole ni bangori Hamilton ka vakatalanga kina e na vonua vaka Hawke's Bay vakatalanga kina e vonua vaka Wellington ina South Island ina vei vonua me te kusara mai i dake ka mea ngole somu sara e na mbote ni soulo i ra me porto ina Invercargill nui taka neo ni rongovina katiko e ani na vei sere so ngole toko mai na nomini sali kakamuraki number 2 na pamana viti sena PMN Fiji menonda vatana serengo wonga kende lai na vatanawa tengu maindalana wakatalaki norto na Paradise Roots rto lang sertiko vatake indelai ya tawa liwan donu tu menonda vatake edhe nilubi viti tabarong tiku mai na sali kakamuraki ngona PMN Fiji sena pamana viti.

0: Io. Tali teki non da runga dana serea membalete tiko no bunu nda ngole me kino kenda na kawaitu ke da kilabina kani o lutu no somba somba apa katala kino nai no tina o kwa mena zeba ke itupita lima na luvena e vana tangani ndona elewa elewa mbui sabulu kwa mai mbureta da kilarto na vaya sangai langataki tiko ibena bunua rato ngole kina rato ngole mai Rto soko mai nawasa Pasifika talenga rto soko mai kina na vuna rto mbiu mai kina na vuna rto tika kina baleta na matilivu hea dhona mwona ya yendona kana nona sasanga o lutu na somo somo baleta na kato ni watu nda kila binaka ni vena kato kwa metango maka ya mbeta ni tika kede kina na veka eso enda kile ikino kenda na ito ke Tatakan di nasirea, akila ni nda marotaka na vika eso nda lako, nda reitha baka talanga ki nda rintukuna vei rana luvenda na vika eso membaleta na volo tukutuku membaleti ki mbaeta na vika membaleti viti. Libu talitu me tiku me ya, me adho me nongonongo baka talanga ki nena nondandui vei koro ya ndundua etiku ki nana kena volo tukutuku herrawa ni nda baka ndia otaka vei rana luvenda me rinra kila atiko ngononanda baliwa lesa otakungwana na Viva and a rossing of Lucadion Miniti.
1: You're now listening to PM in Fiji.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Vonga ke na mbukalo e na bein bongi kede. Sere tu toka, marotaka ni taka ni marotaka tiko na sere, mbiu toka lakotaka ni ngono ni sale kakamuraki na pama na viti, sena PMN Fiji. Ngono nda vali wale, sabo tongo e tini kandona miniti, me tini na kaloko, me baka enda tukune tiko ni tini na kaloko, e ana ngone na beba tayo na sere, sere mai veki ito, kibiki mni, mai veki mni, e kibiki ito. Seva walunan rau, seva, lima tulundua, serao niyo teks maina, lima tulundua, serao niyo ni wala maina, wala mata ni pamana viti, rao niyo mbita maikino mwala kerekere, wakatala kina na vea kebukawa vena kata, mwavibu tayina sere, metika umene tina kaloko, meza wana tini karua, ndana sangati kume sona sere, ambula mbula, vada imbe, kawata langa kina mera ni totoko tika kina na vital noa kina vivo saki ena vivo noa enda siku tika kina na singa ni kua ena visa I New Zealand itaba nga tao ni lele itaba enda tika kina ni itaka ni damaro taka toka na nonda viki lai kawakata langa kina nonda vivo saki vambimi nonda nanama kitiko ena madhao ni vosa waka viti se nonda vosa na ito ki ena bulo kutoba kawakata langa kina ena singa keviti sen Fiji Independence Day ena maro tektiko ena vies ena tawa nikeda ena vies New Zealand ena vulo kutoba vikenda yoko landingo waka kasa tukuni otiani ke waka talitaka mindono mustol rani vitir tarmai vei nema itangi za kimbao rani ki sule vei kuna link kawaka talanga kina na vei matela laini vei kaisoa rao nio rani ndo na nama kikina vinaka menda tubu tubu rai ningo sabo leksar nio tina bulo September sabo leksar tuka ningo na bula o November yep biuko suba mavei mili kei pio rova vote itiko ki vei letila tulele, kapakatalanga kino choana tulele wakatalanga kino che kope tulele to wawarau chiku morto ulako I viti ena madhao katumai kapakatalanga kino to kireto kamene serango mbiu kosuba waka nui nui vinaka kiveki mdou waka nui nui vinaka kino mdou ilako lako I nonda ponua waka nui nui vinaka talanga kiveki mni na luwe I viti ni tikongo I nisulandi ni lako tiku mbeka mbeka ngande waka nui nui vinaka talanga ino mni tostos lestale kibirito na lao lao ni manora singatale arto na in dona commissioner to la gotiko meki na sin torra na dona commissioner ke bakar to warron to mengo mata karto sali stale vinaga vale por to sameda kabo nor to daka no itaka ni to sibina

to thakataka e rutu a thakapa mai Wellington ka pakatalanga kina e Auckland. He nda marong manda bi mili ke ipi o roba mbiu kusuba menon tapata kede apa mbibi vartona tulele menon mundo na serungo.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Yeah, sir, ke namosi, maybe Lia Osborne, we came together na Louis Viti, my na korvaturango namosi, na kilani ni maro taka toka na numuni akabi ni kua na singa bora umbuka, na ikatin kawali singa ni pola September, ronondolo, rosongo bulkaono, na seria, botai tuto kutika ni kibe kemi ni kanuita kanyo ni maro taka toka, na tebel ni benga rabi, mai na pamana viti se na PMN Fiji. Mewe ki mdo na viwe kani mai manurewa vei traivini kei taomba takilai o ofa mooni o viema kei te vita e na madha talanga maingo o viki mnina wakarorongo na madhala ni totoya day ninge nana magitiko mai kina viki andana viki mnina viwe kani mai totoya amenea tulau au kila ni ndo tiko na nanumuni singa kana dhana tiko na toto ya deye au kila ni ena madha mingo enangai wakara nangai kamura katika nione mai na kenai matela lai au kila kiviki mnikethe na lewe viti ni varo toko mai nusulandi se ike yoe ina i okalandi se na vivo no vole kata au kila ni na nana makitiki kina na kena matai lalai me maleta na tutoya dei. Kiwiki mini talanga na wakarongi tiku mai whangarei orto Poasa Wanga, o Asia, o Chonia, Timothy, o Josh Wanga, o Neitima, o Josie, kei Sila, kila ndo warongi tiku mengo mai whangarei na ndo sepa tolu pointi ono na FM, ni taka nindo makare sara tiko yani na mbia ulibo libo ngo ni pama na viti sena PMN Fiji ena voliku ena mbote ira kapakata lakini ena mbote ira ke Nisulandi kila ni makare sara tiko yani na kena lako yani na mbia ulibo libo ngo ni mbula binaka nonda ngona wale wale saote kongona tini ena tini kandua na miniti kutano wake ulo ke ningono bo ke tabua kaka borboro hachi anda na gai rungo di Charlie Mariawa membaleta na serea membaletir na Melanesian na nonra ngole maiviti watai tuudho ke tikina kibe ikeda tuudho kona le na lube iviti ni warong toko maina sali kaka mbura kengo ngona pama na viti sena PMN Fiji.

Ia, Charlie Mariawa, da sa mai mbulo patatu ke iranawe kanda mai Solomoni, mai Nisula, mai Hiviti, au kila ni leo sarve ki anda enda mai vimu leo pati ke ira, da sa mai viwa kani, nona kere kere toko ngai au koe, waka nyobobo koe tala ngai ndo ve ira, ana nona, nanda mai vimu leo ai mera marru iwa vinaka, o ira, au kila ni, adhaka waka kia kina na matintu, sulewe ira sona tiki ngele, mera tiki kina, waka tala ngakina na wanoni wuli ramai wa saramai wuli binak sara so beira sara ya sari parlementi kapa katal ngakina na nonra sa mai mbulu binaka na nonra tiku wuli e ae viti e pagarau takantina entona wano binaka ki beira seri binaka dina na tikine ae e kibe ke mdo na warong tako mengo ri wairoa be master chone wakatal ngakino master sami rongo rongo ngasini wuli rongo ngasini wolo tako e wairoa wakatal ngakino wasoti ya Master Chone ke Master Gounder. Master Gounder kwa mayu nambakabu, turangani nambakabu kwa ya. O Sami talanga mayu kaunrove, o Seya mayu tukubesi, o Yarumai ya kwa na yubu kubugini presidendi, ya wadha o tawe, turangani mbua, o Mata, Taito, turangani Lovoni, o Chochi, turangani Dizia, vinaka tau, ya o Kimini, Wise, ke Levi, o solo orto ke dengo orto turangani tabiuni o epi naita turangani kandavu wate ke na norto turanga presidente turangani asawa o sanrata arto nita kan orto marota tokan orto mbongi ni singi kwa orto talangana ke na marama ni nandali ya sabe marama ni mbuati ko kwa kila o marama ni nandali na za nombua wakata laki na marama ni tabi ni ochoana kero yo intibite ko na mada rosa weti membaleta norto baba rautiko wakata laki no ili mai kandavu o kila nindo na marota kana mundo ser tarabongo apa kata lagi na be rauna turanga goro tingo Flatbush onisimo bat ke itu kain berra apa kata lagi na kibirto na biwa kani mai chapel e otahuhu marota katiko ni ma nita kan indo marota katiko no mundo singapore rombuka apa kata kum bekan dona kena mbese ni lei like apa kata lagi na kena vivosaki ta kitiko na be kaya do nikua kena be kaya do na mada otodo ngo nita kan ni toso binaka nanamundo losi angona tikungori kapa katalaki nanamundo ibusaki ya dato sumanda dona serango e votei tudo ako kibe kimdo ungori mai wai roa verto mai Flatbush kapa katalaki nabe kimdo mai wai otohu vikenda kede na lube viti ndabarrongo tikumaya na pama na viti sena PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Nangona ndabaluale sabo tango e rosanga vuluka vitu miniti me tinika nduona kaloko angona ndangona ni veva tae na serre seba walu nandrao seba seba seba lima tolundua sera ni text maena lima tolundua sera ni ovolo volo maena volo mata ni PMN Fiji sena pamana viti na serre rani mbita maikina na yava wakatalanga kina na serre wavena kata mekito wa seba tiki kemuni Mai Bertoi Wellington na Manu ke Tomasi Artondo Varron Valle Bsarmai na Salka Kambrakengo na PMN Fiji sen Pamana Viti Wakatalanki Nortono Vuvale na Buzango o Madio Angie Keretonongone o Nau ke Lisi Tuere o Tinei Timodi Wakatalanki my Pamens the North o Litea Henivono ke Losana Nangiri Nuitaka ni Rombulumbulubinaka Maro Tegitiko na Singa Wakarombukunikua Naika tinika wali singa di bulo September Runundolu Rosa nga bulo kaono Verto I men gringango o Richie ke Philo Smith Artono wa artono Rona Trun o Walter Wati ke Ivolina e men gritalangango Wakatalangaki na vera o na na Powell o Colin Wakatalangaki no Rachel I Powell in a Masters Road I men gri Nitaka nin Roma ro takatoka na mundro singa wakarumbuka Wakatalangaki na o Isawa Wata ke Silina Wata my whole avenue e Mangri ni taka ni ndo maro taka talanga na namdo singa baka rombuka na bongi ni singa ni kua baka talangkin ki berto na bubali na zama o mesake baka talangkin no la ni taka ni ndo maro taka tiko na ngone na namdo ngone kusangge ngole nga mengo I viti vai lasartiko mesake lilai ni taka ni ndo mbulumbuli pinaka tiko kamaro teki tiko na namdo singa baka rombuka iya menon tapa teki ete na serango mebe Daniel Ray Costello Samba menon tatu dhoko na lubi viti

ofa ali buna isala imbuna wataitigo weki anda kenda na lubo ibiti nda warong tigo maena salika kamburaki tutoko ngona pama na viti sena PMN Fiji ngona nda wali wale sawo watongo ya ono na miniti meti ni kanduwa na koloko weki mdo na viwa kani ndo tigo warong tigo maengori Bonwell Bondel a wetland in Brisbane ortona sabe orto sabe na osetia wasma da wagansani ni ortona vitinani na ma ki ortona vitinani na roko dina vila kemba paka vembi vira una vite vite dini lelai rondo divita katiko ne timi New South Wales in the vinga una tataka dina na varong tak mai Brisbane ni takanindo dina ni sa tini tongo kim dumbeka sangai vitumbeka se bolaka tona walu ia nita ni makarta makar sarchukani na salika kamrakingo kibe kimnie kibe kentalnga na vina kamenta kilatiko ni sandona app and around in the pakanga taka menta pakarongo mekina na nanda na singa pakarombu ko todoko rawani ko lako nga wana nomu wana internet o tambaka kina na PMN rani wakarongo maikia wana ya wakana www.pmn.co.nz seo dana apps atiko sangai tabuzinga na mada sawoti na dana na PMN Play rani lako nga wana nomu Apple app sena nomu na app tali kando main bana Samsung sena Play Store or rawanyo download taka kina na PMN Play sena PMN eh PMN na P for Papa M for Mike and N for November PMN Play PLAY eh ranyo download taka ya niko download taka kuna sign in wacha osarawa ni bebo nonga la kino renio bitu tiko ban nom telefoni ora ni baka rongo mai na bisinga baka rombo ke nangona endo e ada kina na ni to ka kamra kina pama na viti seke go go vena katmo baka rongo na mataka lilai en na mataka lilai baka tonga kina en Pacific program na sing lebo baka tonga kina na kavye na ve language program ya ndundua baka ikin tongo na ito ki kita tondo nun tuti kuna bisinga baka rombo kaya ranyo da kabaya baka talaki na ser talanga tarabongo wata isara chuki na kibe tamay meme ki tamay mendi ve Filippo Romua baka talaki na may matamata pero tona bubali na koroy wangalibu kaisuli nunguyada o JJ o Chone o Talei bati katalanga kina o D baka talanga kina na One Tree Hill Say Moni, Ombuna Roku Tunindau, Sangatalani Gulabi Kinortono Vitamani na Yang, Ombui, Madhu, Kerto Kede, na Solsoli, na Way Mathungo, Imanurewa, Omeli, Tona Matuvali na Silma Imbau, Tamay Edi, Isoa Una, Sereana Meiva, Keiniko, Vakatalanga Kino Tumbui Tutedi, Vakatalanga Kinortona Vuvali, na Vingarabi, Lemeki Olewa, Kerton Ngone. Sergo, vekim ni talanga na Louis Vuitton, oni abuli mbaka mena korni bulingo mayarki yes. Sergo e bote sorti kya kina ki vekim ni talanga. Ortona malumu ni tombu na serke arki yes.

lesumai, lesumai, lesumai, nogundalumani, zangi nindelea toba, wakamaru teki andetiko na bongi bina kanikua, singa wakarumbuka ni katinko wali septemba, ronondolu rosu ngobulkono. Ngonon da balwale sao tak ngona tin kandua ena tini ka ono na miniti kibe Master John tawa ki tini ki na nono buwale my Christchurch orto na Van Day orto na buwale na Vuniwanga pagatalanga ki na my Invercargill orto na na buwale tona turanga na Tuirara pagambimbi birandini Tuirara Andy Alisi pagatalanga ki na I Dunedin orto Veitombe Pagkatalaki na pero tulabu vale na tawake vei una vateke ratu tau pagkatalaki na ombusa nuitaka ni toso pinakatika na namundo singa pagkarumbuga na singa ni kuwa inepia talenga pero tulabu vale na iba katawa na iba ukula orto na vei tuira ra apimeleki kena bu vale dhawani kawai pagkatalaki na vei saulo randindi pagkarong sarchiko mai Hamilton nitaka ni toso pinakatika na mbula sena mbongi ni kuwa mai Hamilton saulo randindi velitea masi talenga nitaka ni rau ni toso pinakatika na namundo itabi na mbongi ni kuwa kapagkatalaki na na sosyango na mbeka idakatika mai ngori I Hamilton nitaka ni toso pinakasaratika na beka kede ni Allen Bay Wellington me botai talitunga na sere talangango ki burto ve iso sele na matu vale na ise kope tiku mai matuku wakatalanga kino na imbuka vitu kawalu wakatalanga kino ve turanga matagali ele asa tora sing turiko rano mbongi ni kuwa oso sumbeka ukoe nuitaka na madhau katumai enangai rawa ni ndangai viru ngwa nda mda matale ke turanga matangali ili asa tora ena buku ni tukutuku ningito ena mbonge enda indaye wakatalaki na kibi kemni kia na lube ibiti eni dhaka dhaka tiko ena RC se ena vei farm kede kanda ena vei say New Zealand nuitaka ni unimaro utaka na vei Sereswela kutoko maingo nonumu ni sale kakamuraki na pama na viti se ena PMN Fiji ngono nonumu ni ndao vingu Doni Vigravi, Moses Setova, and Dabitika Novukui, Eleanor Turangai View, Kapatalakina, or Olivia Mbulatingidi. What they tell Gansango, Kibi Ronam Ramarua, or Eleanor Turangai View, K. Olivia Mbulatingidi, Vakatalakina, or Nemai Tangibo, and Walletiko in Donona Ososo, and Nambognikua, Nuitaka, Nindona Marotaka, Naserango, Kibi Kemnike, and Aluvi Televu. Oni wakarongo toko mai na salika kamarengo na PMN Fiji se na pama na viti menonda batakede na sere totoko ngoe.

Plato e hangsaranga ya sona kaya ndo ndo ya do mai ni ni la katiko no bi maliwai se ro vindo mo ntiko beka ro le rua a sona ngona o kenda talanga a sona ngona nai tobo ni sune so ndo do butu butie ki weekend ya vina kamenta anda elo vina tinga ena libo na ngona beta sigin dona kai na kota mai na kota nga mai na oso suni ba kasama ka ba katal nga kina na tumbulin ra ka ra tal nga ni ba kapundo ba lebo na tobi mate we kenda kenda na lebo ibiti enda na lubi ibiti enda barong tiku mai na vese ni sulandi enda barong tiku mai kini kua vina ka ba lebo na nonda a sema tiku mai na kabini kua kabini singa ba rombuka katin ka wali singa ni bulo septem Runun dolros ng vulkan sa uti to kung gawin na tinikan dua ena ros ng vulkan na ono na miniti ena tinikan na kalok may pagkaus sa tukon tigani enda na may uti tiko kino nanta program mongo kada pa kana matalito ena program na madakot umay kanitaki ni rosa na may tumani kenda to o Eleanor turangay view kapag talaga kino Olivia mblatang idi kapag talaga kino nogi tokan yon na may tangida kimbau kito ndo marotagan dina na Wasiapa tak ikhyan dah, na beser so, kapa kata lagi na be itu tu ke so, memai wasi be ikhyan dah nongone hiviti kanda wasa mai tunggu New Zealand, kanda sa rayat tu nanda na penunggu New Zealand, mepaka na nanda penunga mai hiviti. Kebe kimi Italia na mati lau lau na resi ni warong tak mai na beser New Zealand, kapa kata bambi mepi kimi do mai Napier, enasa sabaka Hawks Bay, sere matara penunggu mepotai. Tiga ni kibe kemeni kapa katal ngaki na kibe rekem daun na kapa rong tiku mai fangarei o poa sa wanga o asi o choni o timothy o josh o wanga o ni timo o josi o batke sila rong vina sartiko na 2.7 na fm kivirto mai fangarei o kila ki na vein bua na mbio libo tapanga ni barong tak mai kina na vese New Zealand ni takanyo ni maro takatoka na vese reso ke na veka sue lako tiko mai nomu ni teveli ni kakamraki ngoa yo kalandi na pama na viti sena pmn vichi menonda keda na sergo o kalanda talita gandina

0: New Zealand on air and a nom dobito koni wakailabo.
1: You're now listening to PMN Fiji.
2: Una wale bo ne mai na na bito koni tiko e nombongi ni kua. Ia sa votoko ngoa e tinika ona na miniti me tinika rona ka loko. Waka utuko noa ti tinika rona ka loko. Sa na maithaba toka ike na nogu vinga ravi. Na ngono muni ndoni vinga ravi. Mose se daba. Onda bito ka nubu kundrao na nogu ito kani o ele noa turanga viu ka paka talanga ki na Olivia Mbulatangidi. Amai vinga ravi toko ne mai di tangita kimbao mai na tolu me dhabo na ono. Aunga I tara mai na ono me dhabo mai ngo. Wabini vina kawali apuna nomu ni sema tiko mai ena vei sa New Zealand dhabo nga oni sema tikina me ena vei taoni ena vei city oni se ena vei taoni li lebu oni sema tiko mai kina nui taka ni rongo vina katoka ni kibi kimi ni na sali ni kakamura ki ngo na pama na viti se na PMN Fiji ena mata tu mai waka na satu kuni tiko na totoya day ena rawa ni rei waka na mata tiko kina ena ngai tukuna ne mai na dhaba so e vau da toka na totoya day kana dhaba so e rasarto nabu nabu tikina orto na lewe ni komiti donga na ipaka na numi na mada oni vosa waka viti language week ya mai na singa tamu ne kabani oko toba ki na waka rowa ene katini ni oko toba ronondolu rosanga vulka wano ke pukau ni vena katana kena matela lai ni gengwa lewa na vawa veilawa ni pamana viti Sama ida po toki kio yao, gono muni ndo ni pengravi o Moses Adaba, ni taka ni meno muni toka na kalongata e na singa ni kua, kapaka talanga kina na vei singa ni mataka, e na maa dao talanga katumai, ni te moa toko manda, mea dao na ngona, nda vei rongo ndo mtalkina, ni moa toko manda.

0: SPMN Rotuma.
1: E la posi ma la hit Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo full on siav siav won ni security website is bsa.govt.nz tini tini ekat wafrasi ni pangu ektetir koplana e la luang ni tiren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.